0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Mga awitin na nagpatibok sa puso nyo noon. Muling patitibukin ngayon.
1: It's your favorite OPM love songs.
2: Love sa'yo, ipaglalaban ko.
0: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
2: Napapagod.

star ng buhay ko. Siyempre, asan ba yung superstar? Si Bobby V, daming superstar niyan eh. Superstars, plural. Gandang-gandang umaga po sa mga Southern Boys. Yan. Especially to Kuyang Chris Colonel Diaz's. Gandang umaga sa iyo, sir. Alright? Now I've got Martin Rivera, the concert king for you.

0: to Pinoy Power FM. That's Bibinka, song coming from Ben and Ben. Would you like to do the countdown? Uy, ilang araw na lang, no? Talaga lang, ang bilis talaga ng araw ngayon, no? Bilis ng oras, actually. Oh my God. And who would ever expect that? Malapit na Christmas is just around the corner, right? Yeah, siyempre, excited ako sa Simbang Gabi. We have Simbang Gabi here in our parish, St. Teresa and the Child Jesus in Morden. Yun. Well, siyempre, Filipino community, so maraming pagkain. After the mass, yun ang inaabangan ko, diba? May sikreto akong
1: sasabihin sa'yo. It's all about OPM, Original Filipino Music. Himig ng Pag-ibig.
2: Himig ng Pag-ibig. Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
1: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
2: It's your favorite OPM love songs.
3: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
1: Sa mga umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang, ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
3: Napapangiti na naman ako.
1: Himig ng Pag-ibig on TPT FM.
4: World is listening.
5: This is the sensation of the online generation.
6: Online generation.
7: Proud to be Pinoy.
8: Let me see what you can do.
9: PPFM.
10: And it's just how we

Asa ka pa. Ay, pwede naman na, bakit hindi? Bah! Oy, minicomment nga dito, sabi o. Sipag daw umere. Eh, holiday kasi dito ngayon at saka bakante ako ngo. Bakante ako. Sa madaling salita, eh, single. Naks! Palakpakan! Ang saya na ito. Libre-libre!

Sinasabi, ang lungkot-lungkot daw nung kanta. Di ba aling malungkot yung kanta kanina? Basta ang alam ko masaya ka. Next! Oy, teka sandali nga pala. We're saying hello to Beb and Mangorio. And also we're saying hello to Grace! Ang nanay ni Eli. Sayan yan ngayon. I got a song coming from Augie Alcacid right now.

0: You're with Bobby V on TPP FM.
1: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
2: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
3: Number one.
2: Tunog Pinoy Power FM.
3: TPP FM.
4: You already know what it is.
5: I'm telling you.
6: The only radio station that sounds more than a real radio station.
7: Turn it up. Been watching Pam.
6: TPPFM.
8: The hits just keep on coming.
9: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
10: Oh, ay ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman.

0: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
1: Bringing Filipinos worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
2: TPP FM.
3: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
4: It's all about OPM, original Filipino music. Himig ng pag-ibig.
5: Himig ng pag-ibig.
6: Kasalanan ko ba kung iniibig kita? Di ko naman sinasabi.
4: Mga awitin na nagpatibok sa puso niyo noon. Muling patitibukin ngayon.
5: It's your favorite OPM love songs.
7: Lapit sa'yo, ipaglalaban ko.
4: Umiibig, inibig, nagkaibigan at iibig pa lang. Ang radio show na to ay pasok sa puso nyo.
7: Napapangiti na naman ako.
4: Himig na

0: Alaman kung talaga nakikinig yung mga listeners mo. Play mo yung paborito nilang song. Biglang papasok yun sa ano, sa inbox mo.
1: Nax!
0: Kailan ka ba papasok sa puso ko?
1: Nax!
0: I got a song coming from Intro Boys right now.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: But definitely too early to give up.

0: My name is Kirara Gandara. Nagbabalik sa TPP-FM.
1: It takes time. Pero darating yung araw na maririnig mo or maiisip mo ulit ang pangalan niya.

Bab, pakigising ng aking puso. Piling ko kasi nananaginip ako. Nananaginip ba ako? Pakigising nga. I'm back! Siyempre, nagbabalik ng crush ng radio. Ang crush nyo sa radio. Ay, may bago. Anyway, kinaragandara po makakasama nyo hanggang 3 a.m. Thank you so much kay Bob. Maraming salamat. I hope okay na yung mic ko. Pwede bang mag-test mic? Joke. Ayan, thank you so much kay Bobby B. At kanina napakinggan din natin, syempre, walang iba kundi si Jude the Monster. Ayan, ang aking mamaw. And nakasimulcast tayo ngayon, syempre, sa MSR Music Sensation Radio. Mapapagalitan na naman ako ng isa. And syempre, nakasimulcast din tayo ngayon sa Empress Radio. And hindi ako makaapak sa ano sa FMC, but hopefully one day ay makakapasok na tayo sa ano sa FMC. O, di ba? Sabi ni Kikay, idol daw talaga si ano si Bobby B, yung nag-aayos habang nakakarik. Di ba? Okay, nagbabalik po ako syempre dito sa TPP FM. Parang na-miss ko talagang sabihin yung ano eh, di ba? Yung TPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home. Magbabalik ako after this.

Pinoy Power FM, bringing Filipinos worldwide closer to home. Hi to Abby, Agnes, and of course, hi to Jessie P, the sexy babe. Nabati ko rin siyempre, Black Shadow ng MFC. Sorry na, kinakabahan ako. Nakakainis. Sundan ko ba naman yung dalawang, alamat, di ba? Si Jude the Monster, tapos sinundan pa ni Bobby B, tapos ako yung kasunod. Sino ba naman ang hindi

Okay, that is Mark Carpio with a song called Hiling. Ang hiling ko lang. Huwag sana ako sipain ni Bobby B. Anyway, babali muna po ako. Siyempre, binabali ko lahat ng kasama natin ngayon. Siyempre, ang ating mga kaibigan sa Empress Radio and of course, mga friends natin from Music Sensation Radio. Hello po sa inyong lahat dyan. At siyempre, ang ating mga kaibigan from TPP FM. Thank you so much for tuning in. Hindi ko alam pagkatapos nito kung anong sasabihin sa akin ni Bobby B. Kung babalik pa ba ako sa TPP. Nabubuyo. Teka lang, kakalma muna ako. Hindi. Honestly kasi, alam nyo, pag nagsabi nga ni Kikay, pagka daw nakaapak ka sa TPP FM, ay, ano may sinabi niya kanina? May sinabi siya kanina eh. Nabasa ko lang. nabasa lang eh, no? Oo. Basta may sinabi siya. And it's been a while. It's been a year, actually. Isang taon na mula nung last na umapak ako dito sa TPP FM. And TPP FM WPK pa yun. Diba? Oo. So, ngayon ay medyo susulohin natin ang TPP FM. And this is going to be my regular slot. Ay, nag-announce! Nag-announce! Diba? Oo. So, meron na po akong regular airing time sa TPP FM every Sunday. That's from 2 to 5 p.m. So, bago sila Bobby B, ako muna. Dapat, di ba gano'n? Dapat ako naman muna. Ayan. So, that's my regular slot po sa TPP FM. So, sana abangan ninyo ako, samahan, subaybayan, charot, di ba? So, regular na po yun every Sunday from 2 to 5 p.m. And that's Love Hits Emotions with Kirara Gattara. And yes, I hope na one day ay mapakinggan din po tayo sa FMC, Filipino Music Central. At ako na lamang yata yung hindi napapakinggan sa FMC. Di ba? And yes, binabati natin syempre mga friends natin dyan sa MSR. Nandyan si Betchay, nandyan si Gwen, nandyan si Maria. Of course, nandyan si Maris, andyan din si Lovely Snow. Thank you so much sa inyong lahat. And nandyan din si DJ Ken ng Tagig. Arte! Sinabati ko rin DJ Dems. Hello sa'yo dyan. And of course, sino pa? Sino pa hindi natin nabati? Ayan, si Papa Luis. Wala, hi to Papa Luis, to Doc Pau, kay DJ Paloma, and to everyone, sa lahat ng supporters ng TPP FM, ng FMC, ng Empress Radio, at ng MSR. Once again, this is Kirara Gandara. Magbabalik pa rin po dito sa TPP FM.

that is MYMP with a song called Sa Kanya. Yan yung palagi kong sinasabi kay Bobby B. Kay Bobby B lang, babalik. Ay, pa rin po sa lahat na nakatune in sa atin. Bati-bati muna ulit tayo at baka mamaya ay hindi ko naman kayo mabati, ay magtampo naman kayong lahat. And finally, nakapasok na ako sa FMC, Filipino Music Central. So sa lahat po na nakikinig sa Filipino Music Central, hello po sa inyong lahat. Ako po si Kirara Gandara, nagpakilala yan. First time ko to ha, first time ko to sa FMC. Oh, si Manong kasi, ewan ko, ayaw niyo talaga akong umeere sa FMC. Issue. Hi, parehan, syempre nakasimulcast pa rin po tayo sa Empress Radio, sa pangungunayan syempre ni Baby Key, at sa MSR, Music Sensation Radio. Inubo. Binabati ko syempre yung mga Vinians. Matagal kong hindi nabati itong mga to. Hi to Ate Agnes V, kay Sunshine V, kay Jessie V, and kaya Sexy Babe V. Ano ba tawagin? Ano bang Sexy Babe? Ayan. So, sa lahat ng Vinians, hello po sa inyo ang lahat. Ay, kay Queenie V. Nung minsan napakinggan ko din si DJ Queenie, si Queenie V, na naka-air. So, ibig sabihin lang yan, naggagala na ako. Naggagala na si Kirara. Nakakapakinig na ng ibang station, di ba? And yes, once again, hi to Jude the Monster Manjares, ang aking mamaw. Hi to Bobby V. And nandyan pa rin, syempre, si Black Shadow. Black Shadow. Hi, Daddy! Sabihin na naman niya ang harot. Ay, nako. And yes, binabati ko syempre, nandyan pa rin si Gwen sa MSR. Nandyan si Betchay. Nandyan si Dems or DJ Dems. Nandyan si Maris Tulbo. Hi to Lovely Snow. Natutulog na yata si Lovely, no? And sa lahat na naka-silent tune dyan sa MSR, maraming salamat. Puntahan naman natin yung palasyo. Siyempre, nandyan si Binibining M or si Chubbylicious. And sino si Chubbylicious? Si ano ba to? Chubbylicious si... Oh, basta si Binibining M. Hi to DJ Ken. Of course, binabati ko rin si DJ L. And kaya DJ Quags, kaya Petals, and kay Laika. Uy, binabati ko rin pala. Ay, binabati. Gusto kong batiin si Falcon Lamion. Nasa si DJ Falcon.

Nasaan si DJ Falcon? Bakit hindi nagpaparamdam? Hi to Papa Luis. Once again to Jake Balisaka na nakikinig sa atin. Thank you so much. And also, I would like to say hi to... ano lang pangalan ni ano? Nakalimot eh. Yung sabi ko sa inyo, pag nandito ka talaga sa TPPFM, especially kapag ganyang bagong apak ka lang ulit, sobrang nakarattle. Rattle? Pala si ano din pala. Binabati ko din. Si Rose. Hi to Ate Rose. Sabi nga ni Kikay. Hi to Rose. Hi to Rose. Kanina pa siya nakikinig. Kanina ko pa rin naiisip na batiin siya. Pero nakakalimutan ko siyang batiin. Sorry na kaagad. Oo. Sino si Chubbylicious? Si Empire? Di ba Kikay merong Chubbylicious? Di ba si ano? Sino na nga yun yung nasa ano? Si ano? Hindi ba siya si DJ Maharot? Ay, ang aking friendship pala. Tingnan mo, nakalimutan ko rin. Ay, to friendship, Sino, ang aming manager. Parang ano, parang naiibahan ako sa boses ko. Idol ko kasi si Bobby B, eh, kaya kaya habang naka-air, nagsiset up. Oras na natin, it's now exactly 12:45 na po ng gabi. So, magbabalik pa rin si Rara Gandara after this.

Give me your forever. Ay, para kanino naman yan? Kanino mo naman hinihiling yung forever na yan? And hi to Angge or to Angeline. Happy tuningin din sa iyo dyan. Hello sa iyo. Thank you so much. Once again, binabati ko yung mga kaibigan natin from Empress Radio and of course from MSR at ang mga kaibigan natin from FMC. At syempre pa yung mga kaibigan natin dito sa TPPF. Parang asarap banggitin ng TPPF. Parang pag binabanggit ko kasi yan, parang ang napapakinggan ko yung boses ni Bobby V dun sa mga mga station IDs, jingles, floaters, yeah, whatever. Yon, di ba? TPPF. Anyway, wala lang. I'm just happy na I'm really back. So, tuloy-tuloy na to. Hindi na mawawala si Kirara Gandara. So, kung sila umaabot ng senior citizen na sa radyo pa rin, I think si Kirara din aabot ng senior citizen na nasa radyo pa rin. Kanina nga may nag-message sa akin. Sabi niya, nasa radyo ka pa rin? You're back? Sabi ko, oh, hindi ka nag-tiktok? Hindi. Hindi ako marunong mag-tiktok. Try mo rin mag-tiktok. Hindi, ayoko talaga hanggang sa radyo lang talaga ako. Oh, sa mga nagtitiktok dyan, try to convince me na i-convince nyo nga ako na mag-tiktok din. Hindi talaga ako nagtitiktok. Ewan ko kung bakit, pero basta hindi. Yes, anyway, si Kirara Gandara pa rin po playing the music for you dito sa TPPFM. And syempre ay oras na natin ay nawawala na naman ako. Bob, hanapin mo ako. I'll be back after this.

At kapiling ka, parang dito sa Germany, umuulan ngayon. At syempre, kapiling ko kayo. Kapiling ko ang mga Tiga Empress Radio, ang mga Tiga MSR, and of course, ang mga Tiga FMC, at syempre pa, ang mga Tiga TPPFM. Pero syempre, mas kapiling ko si Bobby V. Diba? Oh, ganun lang talaga. Lakasan lang ng loob. And hello sa lahat ng mga kababayan natin nasa Europe, nasa Middle East, nasa Asia, nasa Amerika, at sa ang mga parte ng mundo. Siyempre, binabati rin natin yung mga single dyan, kagaya ni Betchay Mansano. Kapit lang, BFF. Malay mo, nasa ibang lugar, nasa ibang time zone, hindi mo kapareho ng oras yung forever mo. Ay! Malay mo, singer pala yon. May naalala ako bigla. Anyway, hello pa rin po sa inyong lahat. Binabati ko pa rin yung mga naka-tune in sa atin hanggang sa mga oras na ito. Sa mga kumakain ng pizza na pinatungan ng maraming cheese, kaya nagmukhang cheesecake. Uminom ka ng tubig, ha? Baka mabulunan ka. At ikay hindi namamahagi. Pero sabi ni DJ Key or ni Baby Key, yung unang subo daw ay para sa akin. Ay, sana all! Diba? Ganon ka-sweet si ano, ganon ka-sweet si Baby Key. Akala nyo hindi sweet yan? Napaka-sweet kaya yan si ano, si Baby Key. Sa mga nagsiselebrate po ng birthday, happy birthday po sa inyong lahat. Kung meron man nagsiselebrate ng anniversary, happy anniversary din po. Once again, hi to all the Vinians. Hi to Ate Agnes B. To Sunshine V, to Martina V, that's Ate Ice Castle. Hello sa'yo, Ate Ice. And syempre pa ay kaya Jessie V, and kaya Queenie V, and kay Bobby V. Kay Bobby V. 1:15 na po ng umaga, oras yan sa Pilipinas, oras din yan dito sa TPP FM. Kasama niyo pa rin si Kirara Gandara playing the music for you. Alam ko po yung babalik once again after this.

Yes, okay. Buti na lang natutulog na si Bobby D. medyo nawawala na naman na ng konti yung kaba natin. Kaya pwede na ulit tayong bumate. Nakasimulcast pa rin po tayo syempre sa MSR, Music Sensation Radio. And of course, sa Empress Radio or ER. At syempre pa, first time ko pong umere or mag-simulcast sa FMC, Filipino Music Central. Kaya maraming salamat kay Black Shadow dahil finally after a decade almost 5 years na, finally nakaapak din ako sa hintilan ng FMC. Diba? So maraming salamat. Hi to SG Carding. Once again, thank you so much. And kay Ambi, hello sa'yo, maraming salamat din. Batiin din natin syempre si Ate Ice Castle, si DJ Maki, si Princess Irene, si Queenie V, si DJ, sino na nga yun? Si DJ Ice Castle. Yeah, yan yung mga kakilala ko sa ano, sa FM. Mga nakasama ko na rin sila dito sa TPP FM, like, 2 years ago. 2 years, 3 years ago, nung nasa Spain pa ako. Ay, sila yung mga nakaka-jamming ko dun sa GC ni Bobby V. At dito naman sa isang GC, binabati ko si Gladys, of course, kay Malu, kay Lilibet. Also, I would like to say hi to ano lang ang pangalan nung isa? Maristel, tama ba? Bakit nawala ako? Wala kasi akong kopyahan. At syempre pa, dun sa isa sa pinakang cute din sa amin, dun sa GC na yan, walang iba kundi si Gabriela. Ayan. Hello sa inyong lahat. At sabi nga dito, meron silang pinost dito sa ano, sa GC. Sabi nila, hindi daw lahat ng kasama mo sa radyo ay kakampi mo at makakasama mo ng pangmatagal. Pero bakit kami? Oh, matagal-tagal na rin naman kami magkakasama. Kami-kami rin na nagbubulihan, pero at the same time, magkakasama pa rin naman kami hanggang ngayon, di ba? Walang iba kundi si Black Shadow, si Bobby B, si DJ Key, at saka ako. Yeah, almost 5 years na rin. Sila nauna silang magkakaibigan. Ako yung pinakang bunso sa aming apat. Pinakang bunso. Oo, ako yung pinakang bunso sa aming apat. Sila, nauna na silang magkakaibigan. It's been like few years na bago pa ako pumasok sa mga buhay nila. Parang feeling ko ako yung huling lalabas. O hindi na ako lalabas. Mananatili na lang ako sa puso nilang tatlo. Sa puso ni Bobby B, sa puso ni Black Shadow, sa puso ni Baby Key. Diba? Ganun talaga pag magkakaibigan, dumarating talaga tayo sa point na nag-aaway, nagkakasamaan ng loob, pero dapat nagbabati, dapat nag-uusap, di ba? Yun ang totoong magkaibigan. Mag-aaway man, magbabati at magbabati pa rin. Daming daldal! TBBFM, kasama niyo pa rin syempre, si Kirara Gandara playing the music for you and I will be right back after this.

aking puso dahil ito ay natutulog. That is from Lizelle Garcia. At yung isa ay natutulog na kaya walang nakapansin nun. O, di ba? Hi sa lahat ng mga silent listeners natin dyan. Maraming salamat. And syempre, andyan pa rin si DJ Key. Andyan pa rin si Chubby Licious. Ang aking friendship na si Sino.

0: nakikinig, yung hindi mo napapansin pero nararamdaman. Yung bigla ka na lang mapapangiti pag naiisip siya. At isa itong bagay na nakapagpapasaya sa'yo.
1: Alright, it's already 1:46 in the morning. Kasama niyo pa rin po si Kirara Gandara. This is the TPP FM, bringing Filipinos worldwide to local.

ako, di ba? Bigla ako nawala eh. Anyway, yes, kinaraganda na pa rin po oras na natin. 1:51 na ng umaga at may binabasa kasi ako kaya bigla ako nawala. Sorry na kaagad, lakas na naman ng background natin. Babaan natin ng konti. Yan. Babari-bari muna ulit po tayo. Siyempre, nakasimulcast pa rin tayo hanggang ngayon sa Empress Radio. Nandyan pa rin si Baby Key, aka DJ Key, ang kikay namin. At syempre ang aking friendship na si Sino Sino, also to Chubbylicious, that is DJ Maha Rote. Hello sa iyo, to DJ Ken, maraming salamat. DJ Quags, DJ L, kay Ate Rose, and syempre yung mga princesses ng palasyo, binabati ko sina Mary Christine, si Joanne, si Janon, at si Laika. Yan yung magagandang princesses ng Empress Radio. And binabati ko rin yung mga kaibigan naman natin sa FMC, Filipino Music Central, dahil nakasimulcast po tayo sa kanila. Hi to Ate DJ Ice Castle, also kay Princess Irene, and also binabati rin natin Queenie V, also to DJ Mosh, to DJ Maki, kay Kagawad Ellie Jazz, and syempre pa to my one and only Black Shadow. One and only. Ay, nako. And of course, binabati rin natin mga kaibigan natin sa MSR or Music Sensation Radio. Oy, congratulations pala. Actually, 2 months na po ang MSR today, the 9th of October. So, 2 buwan na, ganun-ganun lang, 2 buwan na ang MSR. And kaka-launch lang kasi ng MSR last September 27. Pero nakaka 2 months na. Ah, di ba? Ito yung pinakang baby sa sasamahan ng ng four frequencies, that's FMC, TPPFM, Empress Radio. Isama na natin yung WPK. Yes, so ang pinakang bunso ay ang MSR. Kaya dapat mamahalin nyo ang MSR, ha? Kasi kami ang pinakang bunso. Kaya dapat kami yung pinakang mamahalin nyo. Dapat kami yung pinakang mahal nyo. Diba? Siyempre, binabati natin Betchay. Nandiyan din si Gwen December, ang aking waps, of course. Kaya Maris Tulbo. Also to Maria Marie. Hi to DJ Kat, to DJ Jelly, to Papa Luis, to Angge, and kay DJ Dems. Also, I would like to say hi to DJ Ken na nasa MSR din. Of course, kay DJ Paloma, kay DJ Pau. Hello sa inyo. Mga natutulog na kasi ang mga yan. At sa mga active na active from Middle East, maraming salamat sa inyo. And of course, yung mga kaibigan natin ng mga OFW na naka-tune in pa rin sa atin hanggang ngayon. Ayan, maraming salamat po. Natatawa ako kasi, kasi si DJ Key kanina, sobrang late reaction niya talaga dun sa sobrang late reaction niya dun sa sinabi ko na na yung nilipag kasi dun sa isang GC about dun sa friendship, na hindi daw lahat ng nakakasama mo at nakakasalamuha mo sa radio station ay mananatili sa'yo. Late reaction si DJ Key. O, diba? Kayo ba? Naranasan nyo na ba na magkaroon ng kaibigan ng for the long period of time? Tapos, nag-aaway, nagbabate, pero at the end of the day, kayo pa rin yung magkakampi, kayo pa rin yung magkasama. Parang yung magkakapatid lang, ganun, diba? Kasi diba, ang tunay na magkakaibigan, kahit matagal kayong hindi nag-uusap, kapag nagkita kayo, kapag nagkasama kayo, diba? Yung kwentuhan, walang hanggan.

from Louie Heredia. The song called Una at Huling Mamahalin. May nag-PM sa akin. Sabi niya, Una at Huling Mamahalin. Scam. Pero kanina sabi niya, ang ganda ng song. Apo siguro, meron siguro siyang biglang naalala. Kaya bigla niyang nasabi na scam. Siguro meron ganun, no? Meron siguro nag-ano sa kanya. Meron sigurong nagsabi sa kanya na ikaw lang ang una at huli kong mamahalin. Tapos nalingat lang siya ng konti. Eh, meron ng ibang kailabyuhan. Parang si Black Shadow lang at saka si Bobby V. Di ba, Kikay? Si Black Shadow at si Bobby V. Ganun yung mga yan, eh, no? Alright, and hi, friends! Siyempre, nakasimulcast pa rin po tayo sa FMC, of course, sa MSR, at sa Empress Radio. Binabati ko pa rin lahat ng Vinians. Hi to Agnes B, to Jessie B, to Queenie B, to Sexy Babe, and of course, also, I would like to say hi to Sunshine V, to Martina V, and to Bobby V. Kikay, bilong ka pa ba sa Vinians? Si ano kasi si... Si DJ Key kasi, kabilang siya sa Vinyan. Oo. Ako lang yung hindi talaga kabilang sa Vinyan. Sabi sa inyo, ako talaga yung naiiba. Ako yung bunso. Pero nasa puso nila ako. O, diba? Ganun dapat. Nakahabol. Sorry naman po, huli yan. Thank you. Ang ganda ko dyan. Ang ganda ko dyan, Daddy. Promise. And syempre, binabati ko rin yung nandito sa kabilang GC. Hi to Gabriella. Hi to Malu. To Lilibet, and of course, I would like to say hi to Glides. To Glides. And kay Maristel. Hello sa inyo. Maraming salamat. At binabati ko rin si Chubby na nakikinig pa rin sa atin. And of course, to Chubbylicious from Canada. Canada. Kirara Gandara pa rin po dito sa TBPFM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

Jose Marichan together with Janet Pasco. And hindi pa rin nakaka-move on dun sa kabilang DC sa usaping kaibigan. Basta masasabi ko lang, lagi niyong tatandaan, kahit sa pagpili ng kaibigan o sa pakipagkaibigan, always choose the quality one. It's always the quality over quantity.

6:31 in the morning. Oras po yan sa Pilipinas, oras yan dito sa TBBFM, bringing Filipinos worldwide closer to home. At syempre, nakasimultas pa rin po tayo hanggang ngayon sa MSR Music Sensation Radio. Kasama pa rin natin ang ER Empress Radio. And of course, ang bagong-bago sa... basta ang FMC Filipino Music Central. So syempre maraming salamat kay Bobby V ng TPPFM, of course kaya Baby Key ng Empress Radio, and maraming salamat kay Black Shadow, ang aking manong daddy ng FMC. Oo, after almost 5 years, finally nakapasa na ako sa FMC. Parang, alam mo ba, Kika, yung pagraradyo ko, yung pagdi-DJ ko, or I'm not a DJ, no, pero yung ganito, yung hobby ko na ganito, yung feeling na parang wow, I'm all complete. Yung parang ang saya-saya, parang feeling ko kompleto na ako na. Yun. Kasi nga, syempre, isipin mo, nakaapak na ako ng TPPFN, nakaapak na ako ng WPK, nakaapak na ako ng FMC. And before pa, nung mga way back like 2022, I think, yeah. By then, nakaapak na rin ako ng, ano nga yung radio ni ano? Ano nga yung sa Oman? Di ba nakaapak na rin tayong dalawa doon, Kika? Yung kay Raz Reyes, yung sa Oman. PSO. Pinoy Sound. Ay, ano? Filipino sa Oman pala. Filipino sa Oman. Tama ba ako? PSO yun, di ba? Yun. So, pero feeling ko, I'm already complete as a radio online DJ. Let's say na lang na DJ, no? Sa radio tayo. So parang, over the back tayo, Rara. Oo, basta yon. Parang, di ba, ang sarap-sarap lang ng feeling. Kasi, ang kasama ko actually sa paglalakbay na yan, na makaapak dun sa mga radio station na yan, walang iba kundi si DJ T, si Baby T. Kaming dalawa yung talagang magkasamang nilakbay yung dapat naming daanan, yung dapat naming lusutin, tama ba, para makaapak ng TPPFM WPK, at hindi lang yon, ng solong-solo na TPPFM lang. And then after that, finally now I'm here at FMC, Filipino Music Central. Oh, di ba, alam niyo ba kasi sa FMC nandito yung mga magagaling na mga reporter, nandito yung mga kasi sa FMC nagpapatest broadcast pa. Di ba? And sorry naman, pero alam niyo yung almost 5 years na pagsubaybay sa akin ni Black Shadow, kahit hindi ako magtest broadcast sa FMC, sorry po, kasi ilang beses na niya akong for almost 5 years na nasermonan, napagalitan, nasabon, lahat-lahat na ng sermon. Nung isang araw nga lang, tad-tad na naman ako ng sermon sa kanya. Napakasungit, napakasuplado. But yes, thank you so much. So, dun sa mga nakikinig sa atin na gusto ring makaapak ng TPPFM, ng FMC, ayan, message nyo lang si Bobby V or si Black Shadow para malay nyo naman po, makaapak din kayo. Kasi talaga, iba talaga yung feelings kapag ka nakaapak ka ng TPPFM at ng FMC. Sobrang, alam mo tawag, meron akong gustong sabihin, Tikay, na hindi ko masabi. Yung parang, wala lang, basta sobrang overwhelmed lang ako ngayon. And actually, nag-uusap lang kami ni DJ K this past few days na sabi nga niya, Rara, balik ka na sa TPPFM, sabi mo kay Bob, Eric, ano? Tapos, ano kaming dalawa? Nagtutulakan kaming dalawa. Ikaw muna, Rara. Ikaw muna, Kikay. And then, later on, bigla na lang, ay, sabay tayo, magganito tayo, magganito. So, kami ni DJ Key din yung magkaibigan. Balik na naman tayo dun sa friendship talk. Kami ni DJ Key yung magkaibigan na
bihirang-bihira kami mag-usap. Pero pag nag-usap kaming dalawa, grabe yung brainstorming na. Brainstorming? My brain. Anyway, napahaba na yung aking pagsasalita. Baka mamaya may mag-PM sa akin na akala ko tulog na, gising pa pala. Andiyan pa rin aking friendship. Walang iba syempre kundi si Zaino Zaino. Sabi nga ni Kikay, PSO. Di ba PSO? Filipino sa Oman. Di ba Filipino sa Oman yun? Ayan. So, nakaapak na rin kami ni DJ Ki dun sa radyo na yun. And yes, kung kilala nyo si Raz Reyes din, medyo ano din siya, medyo strict din siya pagdating sa radyo, pagdating sa mga pagdi-DJ. So, I'm just happy and of course, I'm proud. Sino ba naman hindi magiging proud na makaapak ng TPPFM at saka ng FMC, diba? So, thank you so much to Bobby B and of course, thank you so much to Black Shadow. Time check! It's already 7 minutes down the hour of 2 o'clock in the morning. Here's Donna Cruz with a song called Isang Tanong, Isang Sagot. Hi, DJ Key! Hi, Sino Sino! Hi to Gwen December and to Betchas!

Alright, the song from Joey Albert, I Remember the Boy. Once again, I would like to say hi to Elisa. At syempre, binabati natin ang happy, happy anniversary kay Elisa at dun sa kanyang partner. And also to Ambi, and I would like to say hi to Kat as well from New York. At syempre pa si SG Carding. Nag-request siya kanina ng song na, sorry, Skyline Tigion. Skyline Tigion, tama ba? Sir SG Carding, kung nakikinig ka po, bawi ako sa iyo sa Sunday, ha? Makinig ka ulit sa akin sa Sunday, tapos ipi-play natin yung requested song mo. Sa Sunday, promise, ipi-play natin. Sorry, kasi ngayon ko lang siya na, ngayon ko lang siya nakita. And syempre, binabati natin siya, Ate DJ Ice Castle ng FMC Canada to DJ Frozen and to DJ Maki to Chuchay ng Hong Kong. May crush daw si Chuchay kay Bobby B. Sabi yan ni Black Shadow. Wala akong kasalanan dyan ha. Si Black Shadow talaga yung nagsabi nun. Marites si Black Shadow. Hi also to DJ Chen, to Sleepy, DJ Sleepy, kay DJ Joe F, kay MC Ryder, kay DJ Queenie, kay DJ Princess Irene. Sa lahat ng pamilya ng FMC, maraming salamat po sa inyo sa pagbibigay ng opportunity. Yeah! Nagdrama. Opportunity para makasama at makabahagi ninyo dito sa FMC. So, magkakaroon na rin po ako ng regular slot sa FMC. Kasabay po yan ng TPP-FM every Sunday from 2 to 5 PM. Every Sunday po yan with my Love Hits Emotions. Kaya ihanda nyo na yung inyong mga emosyon pagdating ng Linggo. So, mauuna ako bago sila Bobby V. And probably magkakaroon din po ako ng slot during the weekdays. Maybe Friday or Wednesday. So, hindi ko pa po alam. Kasi makikipag-away muna ako kay Black Shadow. Nakipag-away kay Black Shadow. And syempre, maraming salamat. Syempre, thank you so much. Sa Empress Radio, nandyan si DJ Key. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa loob ng 3 oras. Grabe, na-survive ko yung 3 hours, Kikay, di ba? Dati, parang hirap na hirap ako dun sa 2 hours. Parang 1 hour pa lang. Naghihingalo na ako. Pero tingnan mo naman ngayon, nasusurvive ko na talaga yung 3 hours. So, kay Sino, thank you so much, friendship. Kaya... Hey Ate Rose, maraming salamat to the princesses of Empress Radio. Thank you so much, everyone. Ayish, crush ni Chuchay si Bob Rebo. Salamat sa bati. Walang anuman po. And of course, maraming salamat sa aking bahay, sa aking pamilya, ang Music Sensation Radio, ang bunso ng lahat. Thank you so much kay Betchay, kay Gwen December, kay DJ Paloma. Sorry. And of course, kay DJ Pau, kaya Maria Marie, maraming salamat. Kay Beth Chai, thank you so much. To Marie Stulbo and to Lovely Snow, thank you so much. Kay Chubby, na nasa inbox ko. Maraming salamat and it's time for me to say goodbye. So thank you so much once again. Abangan nyo ako, subaybayan nyo ako dito sa TPP-FM on Sunday. Magkita-kita ulit tayo, magkarinigan po tayo sa Sunday. At iiwan ako kayo ng awiting. Hey, it's me. And it's Kirara. Thank you so much. I love you. Bye.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: TPPFM. No bullshit, no drama, just good times.
1: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
2: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
1: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.